0: e fura o ke si ma mo be se ma mu ra jade irinkurin oye omo eniyan tori owo to ba dile o ni isu ma nbe ni se e ma je ki isu awon eni bi ku be yin ni se o aye oni gbe yin pa o won oni ji yin gbe ateni kokan wa gbugbu eyin sorosu e ni rarin ra o be ba lo sokun te lo sajo te lo sosa e lo re e bo re o sugbon eyin odo e gbo mi loni o asiko ati tupada asiwaju fun sa keji tin to gbugbu yin na le si ti ri iyipada nile eko yin ko si aye pe osise kan da sele mo ti won ti le iwe pa alagbaro to tin sise lataro ninu se bu ye ko gbowo ya ti e onu sa fa awon eyan lo nje nle awon oluko lawon akeko lecturer professor ti won gbe opolo ti won sile te yi opolo won wo lati pe keyin na o le dabi won ti won wa je won lowo nigba tohun ni o te ba wa wo asiko asiwaju yi asiwaju ti se gbogbo re ni ilana ilana ilana ayoto ko se ni to nje won lowo mo awon lecturer no daba pa won o dase sile mo nigba ti won ti ri gbadun yi to ti wa nbe to ti pe to ye ko ti wa ni po ofisi igba keji to ti ye ko doga facility gbogbo won na lo ti sun si waju se ri paye ndara e ma ja ma ko tan yin dakun eyan odo e ma je kesu gbowo yin sise bi o e ma je won o fi se nke dugbe ti pa ni ladanu lojo waju e ma je won fi reyin lekun e ma je won ran yin ni se de toru toru ati tun yan sa keji asiwaju ti nto ma je won ran pe ko lo gbaku ti wa ma je won o bi oni se ebu ma je won o lu o fun togi ma je won o ko olegbejo bi won ba se o lore kan to ba ideyin leyin won nigbeyin gbe yin won o dawo ni se be ri tarakunrin mi toyo se be ri n to se fun eni re ti won jo parapo latari pe mo wole tan to ni iwe ti won ja yo di marun bayi o ta won si jija fara ilu pe oga wa bawo ni o se di marun to ba di marun o wo ko le gogogo awon ara ilu o mo soro ero mo po se le wa lori yo ba isakoso yin je oni ti o ba ti le se be kokuro kawi kafo se ri pe awon abanije awon eyan buruku ninu oloselu nlo po janti rere won wa esun si onitohun lese o jua nlo bara re logbe won igba keji re lo mu loki male lo fi sa siwaju eni to duro ti gbi ti oga re di ododo pe ohun o le foga ohun le o aseyin wa aseyin bo iyen be lomi lo tori pe bi ti o ti tun san ohun yi e wo ti won se fun so ye ko ri be eyin odo wa e ma je won lo yin fun ru ise kise be o bi an ba fi lo yin fun be eni owo ba te ti won ba fi mu titi lai lai oruko e oni ku ninu iwe itan buruku abe to jale lekan to daran bori titi lai lai o le na ni won mo pe aso ewon na won si mo fi ranti re pe mo wo logun fe logun ku ori o se temo de nu aye oni so mo wa lelewon eyin obi e ba won mo wa na soro e ma je won lo mo fun rogbo ti yan buruku lo be ko te ka fa si waju ko si kuro nbe ko ma bo ni le ti e ko ma gbo radio ninu ile e je onu ile yin gbogbo wa lajo je won ayo ibi o si ni pa wa ani tawo na won ni je omo yin gbe o e ni fi naira to ye fi je won ma fi lo wa ponju won ti e ni je omo wa gbe ire olokun ire olosa a ma je tiwa mo dake nibi loni na a tun jo pade ni dede akoko yi lowuro la ire o mo dupe owo eyin olugbowo wa
1: honorable olubunmi to ji ojo ti gbogbo eniyan mo si bto ti won se onigbowo eto yi nigba gbogbo
0: mo dupe lowo amoju ero mi pataki pataki o se oku se lataro.

0: ohun aje
1: the union
0: lapa ile dumare re ni mu yi jopin
1: agba
0: ohun e nan lo gba
1: ki ma ti tojo jima
0: ojo kere den ogun
1: o tu ke wa odo yo aye yi to ma de tagba
0: to ba ra wa ka yo chekele
1: o ino chuku li
0: 1981 sen
1: ohun de aje uri biri bi sale de chuku won ne
0: lapa ile dumare o na ni wo be o
1: ohun yo ti te tele tele sibe
0: e fun
1: tu je ba na ri
0: akoko mi yo go ti be we ma baje
1: e le yo ma si bo
0: o
1: to ma de tagba gere do won ka mo
0: se pele
1: ohun ti eyi te
0: ohun ri a che patako
1: aji wo na
0: loruko chuku de ira be
1: ona ni jagba wo ge
0: ohun yo go di aro tutu
1: oko di a che go won ma de yi be gidi
0: ohun di a ko we
1: to ma exercise book
0: e gidi am tagun re
1: lapa ile dumare
0: ikere mi we to mi du bo che yuli e ge
1: a bo che lo ba
0: ohun yo fodin kare di ka mu lo
1: committee yo nya si
0: ohun fodin ka mu lo
1: eni ayo
2: ja
3: ja
2: Our
3: United Air Desert,
2: Beautician
3: and
2: Cosmetologist
3: Association of Nigeria.
2: Ebenla ni won.
3: Ti won ma npe wa ti achalaruge.
2: Awon lo ma npe

0: Jọra danu
1: logo lomo okunrin agbaduro tan
0: ti o si ma sise akori lodun lulufe re
1: iwe atego la fi pelu re
0: ajo nada ki fun te gba
1: o da lagwara
0: 24/7 abamission
1: lati je alagbata jake jado le Nigeria
0: e ma pe 0916062653 0916062653
1: oruko mo ni janu omo 24/7 abamission
0: gbugbu iga
1: ijawa ija osi
0: always guide
2: Eyo yanra oyin okun ekitikete emomo ni goroso ekiti rumole keje bawere ni wele kiti wo fere rule lolo ka muro olorun abolu si dikie wo fere television ni wo fere fan ni wo fere deep freezer wo fere washing machine wo fere microwave wo fere ro kitchen gas cooker and co eyo abolu si dikie eyo wo yo asan die kan de gba ne ele lori wo yo san lososu wo yo san losose ko ati san ore darin a gbe un ko yara kwa so ti ye obe no ronu ye lai se o ele ni o office re le danko plaza laji losun lado ekiti e o wo oko si o pelu number 0707484 3351 emi pe lekan si 0707484 3351 so ti yo
1: ya de rule o
3: aj

0: pa egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo opo mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
1: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gugu bile tawon ko rin bire fun gba gogo akonse gogi bile ba gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro a po gede gede do ti ara danu logo lomo okuri abaduro to ti o si ma sise akori lodo lulufe re iwe atego la fi pelu re ajo nadaki fonte lugba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062653 oruko money januomo 24/7 aba make sure gbigba ijawa ijawo si

tunba ni yakin le minu akin omo ti ki sojo a to fi se ogun ran eleyinju anu ni ogo ilu ni gbogbo wa ni dare ati ife dore nfe o lati lo soju wa nile bi ma soju sofin in house of representatives labuja koko legun yan sukule egun agbado ka soro ka ba be otunba uk lo ni yen o idan

0: on your trap. Set.
1: Mo sare je yi lo adaba si mura lowo ere je yi ki se ti alagbara adaba gbera o fo ba won lona o tu fi won sile adaba 88.9 fm o ti gba ko kini o si waju awon egbe ntele leyin.

0: Jesu wipe gbogbo agbara ni orun ati ni aye ni ati fi fun mi be ni ko si ohun kan ti o soro se fun olorun e wa wo awon asiko kan wa to je asiko majemu iru awon asiko bayi olorun ma nlo lati fi se iyanu ninu aye onipo jipo eyan ni gbogbo eni to ba ti wa setan lati gba lowo olorun ninu awon asiko bi eleyi onitohun yo mo ko ibukun ohun ni ketiketi mani iru asiko ohun la wa yi o bi o ti je asiko pataki ninu igbesi aye iranse olorun alaye woli itolorun nlo tawon eyan je risagbara olorun ninu ipe won baba woli samuel afolabi ti gbogbo eyan mo si olopa to di woli olopa gangan original olopa to di woli baba mo eje nkan kokoti e ma kiyin ku orire na
1: se mo dupe adupe mo dupe
0: baba seri asiko ta wa yi
1: yes sir
0: asiko majemo ni
1: beni
0: e sora so tele woli sinu aye gbogbo eyan
1: gbogbo eni to gbo mi ide to di oko ja majemo buruku to gbe oko ma o gbe oko ma fo lore o gbe oko ma fo iranlowo o gbe oko ma fa se yori o tun gbe oko ma fun anu majemo yen baje lo eyin te mo tiraka ti se nkan rere sugbon e o kin ri se eyin te kin loju ayo to ba sami ogun se fun ona re la majemo oluwa to ma gbe ni doke o ya ka ba oda lo yesu oluwa wa
2: Asiko majemu awon tun ti to pelu baba woli Samuel Afolabi olopa to di woli ipagan olojo meta to dapo mo ojo ibi odun 45 day 3 days conference and 45th birthday celebration ti akori re je majemu ibokun covenant of blessing akoko akondu ko gba yadu lo ba je ninu iyin oro aso tele ati adura to gbona giringiri ojo Wednesday ojo 14 si Saturday ojo 17 osu kewa odun yi lo ma gbeye 14th to 17th October 2026 ni kilometer 5 on the road olopa to diwo le bus stop akure belo la fe kale nu awon olurin ebi tolorun ma lo nbe awon bi ayo david mojisola gifted kayode praise jos and cbb evangelist abiodun ayo blessed ewo pen and play your band awon akanda ti oloju tara ti won fori yin olorun yen ma wa nbe pelu ekan na ni evangelist akin adebayo imole ayo ni gbeyin o pastor ayo ezekiel ma sise ranse prophet emos oke prophet enso aina prophet seson badmos prophet muiwa adiyemi prophet esodun ayo mayowa pastor daria de Apostle Dr. Victor Adiola, Prophet Agbenori, Elu Prophet Benga Kebiye, Ewo, Awon Eko Atiri, Juto Lorun Ma Lo Po Po Po, Papa Woli Tora Anuga, Prophet Samuel Afolabi, Olopa To Di Woli Lolo Gbalejo, Oya Ni Wete Wete, Kawa Gba Majemu Ibokun, Ti O Ni Tan Lai Lai, Asiko Ibapade Rere O.
0: To Baba, Eja Muse Onse Tori Pe Omi Po Lamu O.
1: Yes sir.
0: Tori, Mo So Lekan Mo Ntenu Mo, Mo Ni Asiko Majemu La Wa.
1: Beni sir.
0: Baba, Ki Lo Je Ki Asiko Ta Wa Yi, Ose Ta wa ki lo je boya to gan
1: se sa
0: e sin baba
1: o se ta wa yi lo di ose ojo ibi mi by special grace of God on the 17th of every October ne ojo ibi mi but to ba ti wa je age to lapere oluwa ma fun mi lori ofe lati keke
0: e mo ranti gba 40 gba
1: yes sir so oluwa lo didi so fun mi pe mo fun olaye kekeki sayeye so now to ba je pe ko si pe age yen la pere ma kan se yin fun ni ale nikan elomi ti be lowo mi ri ki lo de se birthday lale mu ni mi o se birthday mu fi ojo ibi mi ti mo ti fi da majemu wi pe ti pe yi ba je ipe lotito tori oru mi loju nigba ti mo bere emi gangan ti a so pe a pe yeye ati ega yika o fe je tun mo pada doubt pe mo ni papade olohun ojo yen ni mo wa lo sori ile anu ni ogba baba jide nile sa pe oluwa ti pe yi ba pada mi aye ti mo ri pa ta mo to sumo mi ri pa pe o pe mi ojo ibi mi o di ojo yi ìgbà tó wá di ọdún yìí bàbá mi wípé kí n kọkọ kó àwọn ènìyàn jọ fún ọjọ mẹta which is wednesday thursday friday àárọ àtàlẹ kí àdúrà máa lọ ní gbọngàn wa ní ondo road ní ọlọpàá tó dìbò ní boston ní ìlú àkùrẹ àdúrà dẹ ti bẹrẹ ó dẹ lọ lọwọ náà ojo meta ile ma koko pray fun awon kan ti ma je mu buruku baja so ose yi ose ma je mu ni olorun gangan de ma ba awon eyan ta ma je mu be ni awon eyan ma ba okukun ta ma je mu be do okukun ma ba eyan ta ma je mu so iwo lo ma kiesi iru ma je mu to wa o le clear si o o le mama o le wa no ma je mu buruku bi mo se be soro yi eyan le wa no ma je mu kan mo pire kan eyan le wa no ma je mu ti gbogbo to dowo le de ma ja si gbese eyan le wa no ma je mu ko ma goke ko ma jabo iwo na le ma feel e na o le ma ri loju ala e bi mo tin soro yi nje mo pe tori ipalopo oju ala yi lelomi o se rogolo tori ipalopo oju ala yi lelomi se ni jakule omo ko ni kan fe lo fun visa interview everything sure igba to ku ola to fe lo lo de palopo loju ala won fun sa won fun tori ma je mu yen o ti wa lara e wi pe ibalopo yen a ma fa ijakule fun o de n fa esa eni kan fe lo gba canada visa o lala o ri pe oun pada sabule won o lo roko igba to ji won refuse e idi ni wi pe ma je mu kan ti wa lara e wi pe awa la ma ba ti e je o awo opolopo to de ni ma je mu buruku lara wa mo elobe mo ba re loju omi ninu omi ta ma luwe ma je mu connect e pelu emere so fe so pe o mo ni ele ko mi ma ji si oluwa fun a lo won mo esa iwo lo ma gbera re lo sibiti na wa wa lo sori oke wa lo pray enomi ile ibi to gbe yen ma je mu buruku wa be ati igba to ti lo be o lase yori enomi a ma ri bayi ori a ma se dede dide enomi a ma gbo won pe oruko e ko be to pe enomi aya a ma ja enomi a ma da bi pe spirit clearly there is a covenant of darkness to you are here leno to je pe inani kan lo le gba o abi mo ti bo soro yi olori ofe ati wa join wa ni odoro ni olopa to de woli ina ti o wa ra ojo aduaro to je wi pe mo ni igbagbo wi pe ko to di aro sunday ti program yi ma pari wa gba itusi
0: baba a je pe awon eyan ti bere si ni gba tusi le lowo lowo
1: awon eyan wa lori apata bi mo se soro yi
0: baba ni ka wo awon eyan gbo wa lona to jin
1: yes sir
0: elomi o ma wo wi pe o n gbo wa lakoko okiti pupa bebe atawon ipinle mi gan ti isipinle ondo won fe wa bi won ba de loni won wo pe titi ojo sunday awon o taku ti jesu si anfani e wa
1: seri eni akoko to koko wo ori oke wa wa odo mokunrin kan ni mo ni igba wo lo fe lo olodi gba ti ba pa lojo sunday mo tun be lowo iya kan iya igba o le fe lo olodi gba ti ba pa lojo sunday mo ni bo le ti wa o lakure so now even eni to wa lakure gan o decide lati ku eru pe ma lo taku ti jesu and igba ti oluwa juwe odorod fun wa we like ibe jina asolo fe ka lori ofi ati kan to wa sibe ni o fe ki aye gba wa ni so igba mi to lo ba mu eno ibi kan by covenant o mo to fe sele so any buya to ba tin bo aye gbo ko si po rere ibi o ma de si wa ibi o ma su si wa o fe tu lo je
0: ofe tu lo nje
1: everybody to wa no come
0: hey e ki se ni ojo sunday nikan o ebi ya de loni
1: yo je won to ba fe break
0: baba kin ni tolorun fi se akori fun ti odun yi gan
1: covenant of blessing ni ma je mu ibukun ni
0: en
1: to je nkokon soro ma je mu buruku ni wipe awon kan wa ta ba gbe ma je mu ibukun le won lowo ma je mu ati jo ile yin ma baye je
0: ko
1: ni je ko enjoy e awon kan mo ti ku ninu ma je mu oko run won lo mari won pada ku nuri oko yen tori ma je mu yan ma torment won elomi ogun oti seven o ti keru pam ori seseko ise yen pada bo lowo e se so to fun o awon kan won pa ma je mu ile baba won je won gba visa won stranded lo ba ti n soro yi awon kan won ti deport won idi ni wipe ma je mu to tele won o break so o no je koko soro lori eyin kan e wa no ma je mu gbese ma je mu osi tori ile yin won ki lowo awon majemo kan na wa elomi ni fame ni o lo kiki ni ori opportunity o kiss inu e but majemo ibile won ko baje o n le se ri ti elomi o ko mi ja lojiji tori majemo manage na wa lori e o de ti isaye adua o kiki fide so now o gbodo kokon wa break majemo buruku wa wono majemo olohun ni Genesis chapter 17 verse 7 o ni mi o si gbe majemo me kale la ri temi tire so olorun gangan fura e o wa awon eyan to fe establish covenant pelu ti a ba ri okan to setan na ibere ni wipe ta ba gbe majemo ibukun fun o so le toju awon alaini ta ba gbe majemo ibukun le olowo so le tulu se ta ba gbe majemo ibukun le olowo so ma ran awon kan lowo idi ni wipe ero po ti yaje ero po to ja laini ti jesu o fide gbogbo eyan o le jeyan gbogbo eyan kan lo ma dide awon kan wa won araye won ni understanding won ka bibeli won pray won wonu majemu pelu olohun olohun ba won da majemu yo pe won dide opolopo te ri loke it's not by accident opolopo wa nbe because there is a covenant of God to so pe lo represent me so opolopo to ba le mura to gbe ra bayi ti won na wo gbe kaduwa wa ta yo pray ilu kilu to tin gbo mi oni fi se distance oni tumo gbe ra se ani ma bo tori wi pe leyin ipade majemu kan yo de ona abe sisi
0: baba ta ba ni ka soro nipa majemu e ti soro to po nipa majemu o majemu buruku te soro npa eye gan tori pe ikini o n ba opolopo oja opolopo o si fura o se eyan mo sa dede wo ni abi kini o mo sa dede wa abi eyan fun re ni mo fa
1: se sa
0: e sin baba
1: nigba mi opolopo awon to mo wa no majemu buruku yen o le ji ara obi won gbogbo iya to ba n gbọ mi to ba je wipe o ni egbe mere ara ọmọ meje to ba tara re jade mefa tani by covenant of blood tori pe ara re na ti jade e tun ba gbọ sa gbogbo eni ti o ba pray ti baba ti ya re ba pari aye won soko ti won kawe ta ro na lo ti ya je won ku to mo won o ba pray ma je mu o si yen ma tele won by blood e tun ba gbọ sa gbogbo ọkọ àti ìyàwó tó bá jẹ pé ẹni tó fẹ májẹmú ìjákulẹ̀ wà lára ẹ by reason of covenant by reason of the blood by reason of sex by reason of connecting together in tó wà lára ìyàwó ẹ tó fi ní ìjákulẹ̀ yẹn a máa bá iṣẹ́ ẹ̀yà òun lẹ́bi máa rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin tí ò láṣeyọrí tó ń gòkè tó ń jábọ́ ẹ lọ bèrè ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn irú ẹni tán gàyà ẹ ẹlòmíì ọmọ omi ló ń gàyà ẹ ìtọmọ omi dẹ̀ ń sọ ni wípé inú omi ló ti máa máa ṣayé so ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin kan máa dára máa bára ẹ nínú omi lọ wádìí covenant kan o ti wà connected to it tí o bá break o ní lọ now mo ti rí ọmọbìnrin tó dìde wá bá mi ní church dáàdi ẹ pray fún mi ó dẹ̀ dá láti wò o ṣe é rí tí ọkùnrin ẹ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin we were moved by what we see so ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin tó bá rí ọmọbìnrin tó dáa kò ní fojú ẹ̀mí wo kò ní pray òun máa kàn tìrìbọ̀ bọ́pọ̀lọpọ̀ ṣe ń tìrìbọ̀ yẹn ibi wọn ti ń bára wọn ò dáa so bá irú ẹni tó bá gbélé nígbà míì má jẹ́ mú burúkú máa ń wọnú ayé èèyàn pẹ̀lú ibi tó bá gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá ń pè lọ́mọ omi ẹlòmíì ìyá wọn ló máa ń lọ sétí odò lọ pọn mi nígbà kékeré ìgbà yẹn náà ti wọnú májẹ̀mú pẹ̀lú iyemọja ẹlòmíì odò ibi wọn ti ń wẹ̀ ní kékeré ibẹ̀ náà ti wọnú májẹ̀mú ẹlòmíì abẹ́ igi tó dúró sí náà ti wà connected to covenant ẹlòmíì àyíká ibi ó gbé àwọn òkùnkùn paraku ló máa bẹ̀ so by ibi ó gbé o lè wọnú májẹ̀mú pẹ̀lú àwọn ìyá wọn kọ gbogbo ọmọ ilẹ̀ dá ọmọ ń kí mi lóru àwa fún lẹ́yìn kan jẹ àwa fún lẹ́yìn mẹ́ta jẹ àwa fún lóúnjẹ jẹ wọn dẹ̀ fún lóúnjẹ adẹ̀wọ̀nù covenant ẹlòmíì wà ẹran ló jẹ lójú oorun ó dẹ̀ para nínú ẹgbẹ́ àwọn àgbà torí májẹ̀mú yẹn ti dé sára ẹ̀ so ó lè bọ́ ina le tuole be yan se le wonu ma je mo ibukun to le wonu ma je mo anu torun le ba oda be na ni okunkun le ba oda ma je mo to de je bi pe won ma ba se je won ma ba oku eje won ma ba rin aju eje ba se soro yi elomi ti wa frustrated ko si to work lowe gbogbo to dowo le si lo ni chakure ma je mo kan ni to ba baje isimide
0: Ada baba bo lati wa ba majemu okunkun je ta wa embrace majemu ibokun
1: ese sa
0: se baba
1: ona kan soso na ni pe to jesu wa tori jesu nikan lo ni agbara bibeli bi pe afun ni oruko kan ti o bori gbogbo oruko pe loruko jesu gbogbo ekun lo gboro ma wule so now oni kan lo ni agbara lati twin de majebu buruku ko lara re ah eni to ja seke seke ninu tubu so oni le twin de eni to le emi nu were aragadara jade ah so ni oni le twin de iba o mo to so pe awa ma po legion ni wa gbogbo won ro jade keti keti asa eni ele gba itu sile so ah eni to ba emi nu were aragadara wi o si wa laye so o le tu o sile ti iwo ba le faye fun jesu gege bi oluwa to lubala ikeji ni wi pe wa gbera wa wa gbadua wa wa ni tojuko po pelu woli tori elomi o ma gba gbogbo ori fonu nikan lo ti le se ara o awon majemu kan burusa awon covenant kan le sa ninu irin ajo mi bi woli mo ti pade omobirin kan 1 hour 30 minutes ni mo fi se deliverance fun ni ore in ton so ni pe okun kan ni mo ti wa ta ni o to fe le mi jade o gba wakati kan isoji stasti awon ero pila after 1 hour 30 minutes mi yen to lo so awon majemu kan wa ti mo ti ni riri ri tele kan so ti emi yen so fun mi pe ojo bayi lo fe ku kilo kan yen afi gba ti na le so awon majemu kan wa o le dara ile o o le dara itu o o le dara igba o o nilo aya anointing opolopo na gbo me ya young ministers of God bo majemu egu le yi si tele o majemu ipole le yi si tele o lo to lo pray bo ku lo ko break tori papa sibe na nkan o get better bo so afiga to ba gbera to ba pade ororo to ga lo ma to bo so ki la le se gbera ma bo ni kilometer 5 on the road olopa to di woli eyin te wa la kure ife do re idanre ikare akoko edo to ba ti de lu akure ateyin ara akure e wo taxi on the road bo le ni atebo wa le junction I used to say it pe I feel no introduction no oja to ba ti de be kan so pe church olopa to di woli lo lo won a gbe ode be so wa de church to ba nbo lati ore ondo bagbe okitu pupa ile oloji ati awon ara igbekebo igbokoda yes e wo ko akure te ba ti koja prison yard ma telu mo ni boss yen leti wi pe junction church olopa to di woli ni mo ti fe bole bole ma re bo loke o ti debi adua
0: oda mo nbo a fe da to mi ki asare do di keji na ta ba ti parade a so nkan to ba ku a wa dagbere lori eto
2: Asiko majemu awon tun ti to pelu baba woli Samuel Afolabi olopa to di woli ipagan olojo meta to dapo mo ojo ibi odun 45 3 days conference and 45th birthday celebration ti akori re je majemu ibokun covenant of blessing akoko akondu kogba yadu lo ba je ninu iyin oro aso tele ati adua to gbona giringiri ojo Wednesday ojo 14 si Saturday ojo 17 osu kewa odun yi lo ma waye o 14th to 17th October 2026 ni kilometer 5 on the road olopa to di woli bus stop akure bindo la fe kale nu awon olurin ebi tolorun ma lo nbe awon bi ayo David Mojisola gifted Kayode praise Jose and CBB evangelist Abiodun ayo blessed ewo open and play your band awon akanda ti oloju tara ti won fori yin olorun yen ma wa nbe pelu ekan na ni evangelist Akin Adebayo imole ayo ni gbeyin o pastor ayo Ezekiel ma sise ranse prophet Amos Oke prophet Enso Aina prophet Sesan Badmos prophet Muyiwa Adeyemi prophet Esodun Ayo Mayowa pastor Dari Ade Adekunle, Apostle Dr. Victor Adeola, Prophet Agbenori, pelu Prophet Benga Kebije. Ewo awon iko ati riju t'Olorun ma lu popopo. Baba Woli Tora Anuga, Prophet Samuel Afolabi, Olopa to Juwoli Londo Gbalejo. O ya ni wete wete. Ka wa gba majebu ibukun ti o ni tan lai lai. Asiko ibapade rere o.
0: Oda gbogbo eyin te lanfani lati ma gbo eto yi, iranse Olorun alaye, Prophet Samuel Afolabi. Olopa to di woli baba la ngba lalejo lori akanse eto yi baba ko to ri pe ma yonda yin opolopo eyan lo fe bo asiko ta si wa asiko ma je mu ni be ba tin so be lo nri mu ran ti lodun to koja ti ese ojo bi bi eleyi ri po repete o awon eri ohun o ti tan nle baba se ni gbogbo asiko yi se e wa nle lati ma ri awon eyan one on one
1: ah pelu ori ofe olodumari ibi kibi mo so fa awon eyan oju mi oni di debi pe enikan fe bonu majemu mi oni da lohun enikan fe goke mi oni da lohun
0: I
1: seta koko fe se ni wipe ka ba majemu buruku je ka wa ke olodun ba wa da majemu o
0: tun
1: majemu kan si wa to le gbe odoke to le je ko gba visa to le je ko lowo to le je ko mari to le je ko loro ti olodun le ba oda to da mi loju mo so fa won mo lana pe pe angeli awa aji o pepepe bayi afowo to ebo sesesi mi lolado lojo ti mo fe wonu majemu pe ma logo laye pe ma mi aye o de wa o de fowo to mo de so pe woli agbaye ni o nkan kan si wa to ti mo ni pa irin ajo e to e pe by covenant to ba ti mo o lo ke oluwa so fun mi pe kilometer 5 yen to ti di bi tawon eyan wale ni igba to wa nugo oluwa ni ki lo dun sibe for 21 days pelu awe funfun ibe lati dami dama jemu pe ma lo kiki laye so mo le fowo gbaya pe to ba debe ti wo na guri apata to fara re bale to pray ah tangelo lu abade to ba ti po dama jemu ko se to le daudu ko se to ma daudu o lo ke ni yen so eyan kan gbo mi o ni lo jesu to ba ti faye fun jesu gege bi oluwa to lugbara ikan to e ti wa oko si mi tori ni bi ojo melo kan seyin igba meji loluwa ji mi loru to ni omo e gbadura dada lori accident lodun ati ku ojiji so ibi kibi to ba nbo iwo na to ba loro gbedani je gbadura si anointi mo to e anointi ma se anointi gbogbo omo re ko mo ku onu ma je mu iku ojiji ko mo sabe ma je mu agbara anu oludumare
0: Oda bi o ti je ni baba bawo eyan ba nbo e ti ni eni yo ba ti ni ororo kin wo gbe ororo dan
1: yes sir
0: ke yo si mu gbagbo e ko ma bo
1: be
0: ni be eyan ba wa fe lu opolopo ojo
1: aye wa
0: aye wa
1: e baba pari be de to si fe ma gbadua aye wa and awon baba wa ba nbo ninu ipade yi
0: e mo fe bere
1: baba wo ni benga kibi yi ati promise land baba ma wa nbe baba wo ni ayo isike baba ma wa nbe awon ore mi to baba wo ni eso ina ma wa nbe baba pastor dada adekunle baba ni oju wa nbe ore mi apostle victor adeola latogun se ti ma wa oli emoso ke ma wa oli sesan batmos latadu ki ti ma wa oli agbonori ma wa oli boropade ma wa awon olori praise and player ti gbogbo won foju yen won ba wa yin olorun emi oluwa lo ni ki pe won lodun yi baba imole ayo lati ko baba ma wa ati awon olorin to po ta le ma so tori ile ma kun lojo saturday aro saturday ni ma geke ojo ibi ti ogun yan ba mi yo to ba wa dago mefa irole iyin bere ti ojo fi mo iyin ati aso tele woli o ma lagbara o le wa ko ku onu gbere lo fo jesu n reti e sugbon faye e fun jesu tori gbogbo to sele ni akoko yi o ti je ka mo pe eni ti o ba ni jesu o n gbele aye to lewu tori opin le di atenita loruko jesu o ni ku pa
0: baba kilometer 5 Ondo Road ni olopa to di woli ibe ni ki gbogbo eyan ma bo ni witi witi e si ti salaye awon ti ba nbo latona Ondo Okiti pupa ore ti won ba nbo won o nilo lati wo gboro akure be ba ti de prison yard eyin e sa mo wo apa alafia yin e ti ri signboard to toka si bi ti e ti ya wole bo ba si je akure le ti nbo le gba wole be ba ti de adebowale egbe okada e so pe en lo si olopa to di woli bo ti je niyan number baba re e kole te lori ofe atanfani lati ma pe won si bi ona yen ba ru yin loju abula won kankan mi te fe ba won so 08036740167 egbo number yen le kan si 08036740167 740167. Number ti alepi baba Prophet Samuel Afolabi Olopa to the police in here. Oda bo ti je ni e ja pade nu ipade adua to da po mo ojo ibi baba yen o majemu nla ni titi igba mi ta tun ma pade Matthew Adekunle Oladeji loruko mi ti gbogbo eyan pe ni ododo alafia oluwa ko ni fi wale
2: Asiko majemu awon tun ti to pelu baba woli Samuel Afolabi olopa to ti woli ipago lojo meta to da po mo ojo ibi odun 45 de 3 days conference and 45th birthday celebration ti akuri re je majemu ibokun covenant of blessing akoko akondu ko gba yadun lo ba je ninu yin oro aso tele ati adua to gbona gringiri ojo Wednesday ojo 14 si Saturday ojo 17 osu kewa odun yi lo ma gbeye 14th to 17th October 2026 ni kilometer 5 on the road olopa to di wole bus stop akure mi lo la fe kale nu awon olurin ebi tolorun ma lo nbe awon bi ayo David Mojisola gifted Kayode praise Jos and CBB evangelist Abiodun ayo blessed ewo open and play your band awon akanda ti oloju tara ti won fori yin olorun yen ma wa nbe pelu ekan na ni evangelist Akin Adebayo imole ayo ni gbeyin o pastor ayo Ezekiel ma sise ranse prophet Amos Oke prophet Eso Aina prophet Sesan Badmos prophet Muyiwa Adeyemi prophet Esodun Ayomayowa pastor Daria Adekunle Apostle Dr. Victor Adiola, Prophet Agbenori, Elu Prophet Binka Kibiji, Ewo, Awon Iko Atiriju T'Olorun Ma Lo Popopo, Baba Woli Tora Anuba, Prophet Samuel Afolabi, Olopa Toju Woli Lolo Gbalejo, Oya Ni Wete Wete, Kawa Gba Majemu Ibokun, Ti Oni Tan Lai Lai, Asiko Ibapade Rere O.

0: ba egba mi era mi kale oro po mi yi ma ti su mi ise lo npariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
1: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogun ogun bile tawon ko ri nbere fun gba gbogbo akon se

0: did this right here. I'm just having some fun in the studio. We did this for all our Nigerian people, east, west, north, south, everywhere, all around the world. We global, we international. Get your hustle on. Let's go.
1: Live it. My fault.
2: Ah, ma ti eri ni buru le ojo meta yi.
3: O, be la bi ni, isoro isara ina mo ni. Bo ba ji, gbo ara ma ro mi, isara yo ma fa mi so lati bara idide ese. Ni o ma ro mi gogo de bi pe mi o le bere mu nkan le. Ise lowo mi ma nkuriri, ati ese mi ti ma kan mi gogo. Koda, irorun su dede. O, ore mo ti gbiyanju gbiyanju, corona bayo je. Ayi o mun ti wa su mi.
4: Agbo ni ise lo si je lobe. Ti wo gbo ni pa babo oke ogun ni. Olugbo ade tun fi wi ategun somo ara aye lore lori eyi ke yi isoro tun jo omo idalenu igbo na gbianju ko si babo oke ogun loni e ma pe 0706460641907064606419 babo oke ogun agbalagba ode tun fi wi ategun sewosan
5: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba emi ti mo n kiyin ni babo oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti mo wa number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ni ilu Akure boyo fe bere nkaka bo fe bere oni imore ka to fe bere lowo mi pe mi sori ero bani soro mi yi 07 60 60 64 19 kini le ese babo oke ogun ti en gba awon eyan ni momore lori ati pe kini le ese babo oke ogun se ohun na ni isoro to n ba wa ja ninu ise ara wa ati eyi to n ba wa ja ninu egungun ara wa apere wo ni won na ti en ri elomi a ma ri pe tohun ba sun bayi tohun ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun debi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi a ma ri pe gbogbo enu eti ohun lo bere si ma ho ye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ohun je tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara elomi ba fe sun lale bayi ati irorun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jira ro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi an fi ma pe e ma ja wora wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ni ilu Akure tabi ko pe mi sori ero bani soro ni yi 07 64

eku dede asiko yi e ka bo sori eto bebe nlo ise po to ti lo nile yi nipase awon eni ti oluwa obaran mo ti so nigba kan wi pe ko si ipo te yan ba dimu ti o ti le ni anfani lati ran yan lowo o ko ti gba to ba gagara gogoro ko to le satileyin fe ni keji sugbon eni to ba de wa nipo to di ipo mu to wa nseran lowo fa awon eyan eh eje ka gbosuba kare foru won tori le ni mo tun se nki pe ka bo sori eto yi lekan si o awon ajo pataki kan ti a pe ni Ondo Community Connect awon ni won se onigbowo eto

etu kaabo sori eto ile kan si o eh baye awon bi pataki kan wa ti amade loni tori eni to je minister abele iye honorable dr bumi tuji ojo won se gudugudu meje ati yaya mefa lati ri pe won se iranlowo lawon bi ti o ye ni ipinle yi ati kaakiri orilede nigeria lara ibi ti won de ti nawode la ma gbeyewo le kokan tawon eyan de ma ba wa soro lati be tori awon eyan wa kan pa owe won ni gani afiji iroyin ko to afojuba awon to fojuba to towo fun ara won ni won mo soro fun wa lori eto ye le kan se e kaabo mo bo

kana etumbe ti won pe ni iya ni ile akoko na lo wa lohun awon e tu dupe popo lowo minister wa fun etu ati leyin to se fun won eh won de ni pe awon fasiko ina tu paro wa fun gbogbo ilu kite wa nse ile akoko de kan ibikibi ti won ba ri wi pe ise idagbasoke wi pe won ti se fun won be won ni ki won dakun dapo ki won ma je ki awon ise yi o baje o to ba je pe awon bridge kekeke ni won ba yin se abi nla bo ba de je pe ina solar ni won gbe sagbegbe yin ni abi ti transformer ni won ba yin tun se abi ti won gbe wa won ni ke jo e ma je ki kan won yo to wo wa baje ohun ti a ba lo dada lo ma npe lowo eni ah e jo ka ma kilo fun gbogbo awon eniyan opolopo won ma ri pe o le lenikan o to de nji kuru kere ni bi transformer won lowo oru ṣugbọn dipo pe ki won jade ki won kegbe ole keni oni ti bi yen ole sa lo awon eyan o du sabe ile won mo ni pe ko kan won e ma so be tori bi won ba yo cable lara transformer ye lo ara ilu ara community na le o tu mo jiya e fun odun gboro

mo dupe pupo lowo gbogbo awon to ro gba yi wa ka gbogbo awon tin lo sadugbo lati lo egbo abalo babo latodo won ati gbogbo eyin ti en dupe e wi pe e mo yi nkan ti Ondo Community Connect ti won se fun yin lagbegbe yin adupe lowo eyin na tori opolopo ni won so ore fun ti o mo eni ti won ba pese nkan fun ni adugbo re o ye ko mo ye ko de dupe tori yin yin ni keyan o le se mi ati pe eni te dupe ore fun yi ori re o wu inu re o dun elomi gan to ba gbo bi e se dupe lowo eni to se re fun yin inu ti e yo tun dun lati wa se ru e na tun fun yin ohun la se dupe lowo Ondo Community Connect nibi ti ire ti o je kwa to ti je alakoso won.

0: mi. Ah, mi ni oruko Jesu. Baba, eto adua to lo koja ninu ijo yin. Iyan ibudua no prayer ministry. Awon eyan mo royin e. Won pariwo e, won soro e dada.
1: Ah, ka mo tan yin.
0: Eh.
1: Ite shiri yen. Itan wo be lasan ni.
0: Eh, won ni Olorun ba rin dada.
1: Itan wo be lasan lati ri.
0: Kai kai kai.
1: E je ka ojo wonu gungun adua yen dada to su yi.
0: Ah,
1: tu mo pe nkan ju nkan lo.
0: Oda eto Olorun anu God of Mercy. Titi osu igbawo gan ni o bere to lawon eyan bere sa.
1: O ti gbera so latola.
0: Hey.
1: 16/17/18.
0: 16/17/18.
1: Be ni o bere ni Friday, Saturday ati Sunday.
0: Ati Sunday.
1: Ojo meta ta tu fe lo nu osu yin e to Olorun de ka ma lo to gbe eto yen kale si lo osu. 16/17/18.
0: Boya ka kuku ko so kan wa pe 16/17/18 o ti duro dede fo Olorun anu.
1: O ti duro fun.
0: Mo nba yin bo. Oda baba e ja mo bayi baba bi ni kini nkan to je majemo to pinle eto Olorun anu igan to fi je wi pe Olorun oba mo rin bawon eyan ti se njeri e lo osu.
1: Tori wipe in to je agbara a ibudo anu in ti o fa anu ta nfun rere re ohun na ni wipe inu ijo anu won ti mu emi fun ara mi jade nigba ti mo jade loke anu mo wa ba Olorun soro pe Oluwa se ke mi na tesi waju oni tesi waju oni sugbon mo pe ni oke anu o ibudo anu ni ko pe o tori wipe mo fe joko sibe tanu tanu tori wipe te ba wa aye mi dada awon to mo mi na awon na so wipe mo ra anu gba
0: emi gan ra anu gba
1: ti mo ba ra anu gba ti mo ba mo yi anu emi na mo fun lere anu lo
0: kai kai kai
1: so anu lo fa ibudu anu jade o ni mo fi pe ni ibudu anu ikila ma wa se ba Oluwa ba oni ka se mo se ojo ta bere ibudu anu ni 16/17/18 ojo meta yen la bere e Oluwa wa so wipe e ma da duro o e ma ba lo be
0: e ma ba lo be
1: tori wipe emi Oluwa mo wa pelu yin be tori pe e ti fi mi bere
0: eh
1: isi mo ba yin lo e ma pade yin 16/17/18
0: oda Olorun ba ti ba yin soro e si n tele ni gbogbo osusu awon eyan jeri oro e sugbon e je n bi yin awon to ba wa wa sinu eto adua yi kini awon nkan ti won mo reti gan kini awon nkan ti won mo wona fun
1: igbagbo ni ko mu dani
0: igbagbo
1: to ba ti ni igbagbo fi yo kule fo Olorun
0: ibi ti mo nlo re kini ka won eyan mo reti pe yo sele ni bi eto adua igan
1: ah iyanu Olorun ni yo sele
0: kai
1: tori wipe oni on lo fe sise ti mo ba so wipe bayi lo se ma se ti o se be nko so Olorun ni o sise
0: Olorun lo ni se
1: ki se mi lo ni se
0: elomi ni pe mi o ti e le rin jade ni mi o le dara mi gbe ni apa lo se gba kan ese lo se gba kan sugbon Olorun anu le n pari itu sile le mi ni lo se ka won na o mo bo
1: ah eni ti Olorun ba sa anu re ko ti tu sile ni
0: eh
1: Bati lo mi wa foju anu lo se bati lo mi un kigbe o de lo o wa ba o de duro o le ye ko wa o de wa o ni ki lo fe inti iwo ba wa fe ni ibudu anu
0: ni
1: iwo na o mo pariwo
0: ojo wo le pe yo bere yin gan
1: o ti bere lati ola
0: ago melo le to adu o mo bere
1: o ti bere dide di ago merin di ago meje lola
0: ago merin sa ago meje
1: beni
0: awon eyan kan fe ri woli won fe ra awon apostle won fe ba yin foro jomi toru oro se leyin adua ni won lo abi kin kokko bere pe sori ofe o wa lati ba yin soro lemi ateyin nikan
1: ori ofe wa o wa ni nkan bi ago meta si ago merin ti o ba ti wo akoko yen a danu duro la ago merin a bere adua a pari adua si ago meje la ago meje si mejo ori ofe tu wa iwo to ba le ri wa lati ago meta yen to ba tu pari program laarin wakati kan iseju ni Olorun fi rin
0: iseju ni Olorun fi rin
1: laarin wakati kan
0: a gba number ni abato
1: igba namba lowo Olorun lati ri Olorun
0: bo lati wa se ti oni di wo lo call
1: te ba ti de
0: eh
1: ki se gbogbo eyan la da lohun awon to tun je ton fe ri wa fun igba akoko a fun won lori ofe akoko yi awon omo ojo fun rara won na ti mo wi pe eleyi fun alejo ni ta ba ti pari awon omo ojo ojo osin mi won mo ri wa program mi ta nse lori oke a gbogbo every blessed wednesday awon omo ojo mo ri wa awon lori ofe si wa sugbon awon akoko bi eleyi
0: awon alejo
1: a ma fi fun awon alejo
0: oda oda eto adua olorun anu god of mercy ninu ijo ibudu anu prayer ministry tolorun oba towo baba wa apostle bamidele la wa gbe kale ona ni an polongo lori eto losan tori baba ija bi yin lere ibere baba bi ni so ni nkan kan ta anu ole yanju
1: ko si nti anu ole yanju

0: o je o simi sugbon ati fi omi royan o si pada dori ite yen leyin 38 years ni o lo 38 years yen ninu gbo lati won sakiri o ya le kiri ngbadua kiri ebe na ni amukun to wa leti odo be isaida o wa nbe fun 38 years angeli ma wa ru omi angeli riru omi okan jesu lo lo ba leti odo ibudu anu na o leti odo ni to ba ti debe jesu awa ba o
1: jesu awa ba
0: ibi to ba wa laye re to ti pariwo na ibe ni jesu o ti wa ba o ki se mi ni o wa ba o ile don ko nse emi gan o ma ri bi pe mi na mo bere anu temi lowo olohun
1: o da bawo eyan ba nbo ororo ni ka mu dani ni abomi elo ni ka mu dani abi jere ka nu omi ka ma gbe bo bi bo
0: ma mu kankan dani wa
1: eba
0: mu igbagbo re dani wa to ba ti ni igbagbo bi mo se so losu to koja to ba ti ni igbagbo mo wa a ko si bi mo se ki se dan
1: igbagbo ni o se
0: igbagbo re bi be ni so ni igbagbo yin ko mu yin larada igbagbo wa ni iwo to ba ni igbagbo to ba ti gba po gun yen lo mo pa o mo wa ka ai fa gidi laju to ba fo ba ti lo mi o nke pe jesu
1: o ke pe
0: o n lo pe jesu ti iwo na ba mo pe o setan lati ke pe fun anu yo se
1: oda eja mo bayi awon eyan to ba wa nbo bawo ni won se de inu ile ijosin yin gan nisan
0: gbogba ni to ba nbo boya o nbo lati ona to gba ti ibadan bayi
1: lati lesha
0: bayi to ba ti mo o ni de futa not gate enu gate won o ni debe ile gas station ti o kokoko kan lowo osi re ibe lo ti ya wole o mo wo gate yen ni waju die lo ti ri gas station yen gas ni won ta nbe lo ti ya wole eyin gas yen na lo mo gba to ba ti gbe yin gas yen o ti mo ri aworan aposubamdele lawa
1: ti o mo to ni sona
0: ti o mo to sona God of mercy o ti mo ri God of mercy October edition e ti mo ri so elekere to ba ri nbe bo je ti June edition lori
1: sa
0: mo tele bo to ba ti ya first turn second turn to ba ti ya ibudu arun lo fe lo la lo nkan lohun so ti e ba de nbo to ba ye pe oja le ti nbo
1: lati akure
0: la ti nbo ani ori ofe awon moto wa ni Adegbola
1: okay
0: to ba le join moto wa to ba gbe moto titi e kuku mo bo si futa not gate to ba ti de futa not gate o rin si waju die koju opo na bi meta o ri gas station o ya wole o ti bo sowo otun o ki n sowo osi mo o
1: iyen lati inu akure owo otun ni nbe
0: to ba ti bo lati inu akure owo otun ni
1: ta ba nbo lati lesha owo alafia ni nbe
0: owo alafia ni lati lesha ta ba nbo lati inu akure o koja futa not gate futa yen gate won o koja e si waju die gas station ki n se filling station o gas station o koja o ya lowo otun to ba ti ya lowo otun eyin gas station yo ti gba straight first turning second turning ibudu arun lo mori so
1: moto yin melo ni o wa ninu akure lati mo gbe awon ati bo ni o wa
0: ko le ju bi meji lo
1: ibo ni mejeje o soju kan na mejeje o wa
0: ki soju kan ikan a ri nle epo stop ni roadblock agbe kan sibe nitori awon ti o mo na
1: bo la se da moto awon moto yi mo
0: moto wa ko lasimo awon te ba ti ba nbe gan te ba ti nbere ke ibudu anu ni mo lo won ti nawo si moto wa moto wa o lasimo gbogbo te ba ti bere lowo re nbe pe moto ibudu anu to ba ade gbola le bere eri sena arch color o wa nbe so te ba ti nbere lowo won ti mo nawo si moto yen tori pe awa na ti nlo be o ti le lojo beji
1: ago melo ni awon moto yo mo gbera ku nbe
0: moto wa o ti mo kuro lati dede bi ago meta tori pe imi rin bi e meji
1: oda
0: to ba ti miss e lago meta ta go merin lu mo bokan je o ti nbo o peju bi ago merin abo a ti ma kuro mele lekeji
1: oda eyin te ba fe bi baba apostle bamidele lawa ni bere kan tabi mi nipa eto adua yi tabi e fe ki won gbadua fun yin e pe number 0816251

fun atuyan re ninu eto edibo gbogbo godun 2027 eleyi to nkan lekun lona pegban to si se lalaye pe odun merin akoko yi ni ko to nkan o lati le je ki ere je ijoba warawa papa julo awon atito eleyi to nto ko ni isulowo ta wa yi Adeleke lo fojo oran lede ni ojoru ose yi lasiko gba ti won si so loju eto ipolongo ebo are todun 2027 eleyi to waye ni ilegbe are to wa nilu Abuja o si lalaye pe are nilo opolopo awon eto miran to ti awon alakale ati igbese eleyi to lorin to si lalaye pe o dan loju tada pe are ni yo jawe olubori ninu eto edibo gbogbo to nbo lodun 2027 ninu oro ti e gomina ipinle Anambra Chukwuma Soludo lo wa se lalaye pe o ni gbagbo wipe are Bola Ahmed Tinubu o ni yo gbe saa keji lo fi o ni yo gba saa keji lo fi si ninu eto edibo sipo are to nbo lodun 2027 o sapejuwe awon atunto ile ti are Bola Ahmed Tinubu ti gbese yi gege bi in to le ponran sugbon to ro awon orilede Nigeria lati duro digbidigbe ati pe eto on yo to bo se sore siwaju ati siwaju si Soludo lo wa lẹyin ati lo wa fidi atileyin re mule fun Tinubu to ise lalaye pe egbe oselu progressive ni yo fi gbanu kan soja ti o si sise papo pelu awon toro kan loju na ti le je ki orilede Nigeria ko tun de bi re duro ewe minister ololo le yi Abuja Yison Wike lo ti jeje bayi to si ti fogun egbari wipe o se ni are Bola Ahmed Tinubu yo dawe olubori ninu eto edibo sipo are ni ipinle Rivers ati ololo le yi Abuja bo ba di osu kini odun 2027 minister eni ti o fojo oro nlede nibi eto eleto wa nilu Abuja lo ti se lalaye pe eto lo ti gbera so bayi ni ipinle Rivers ati ololo le yi Abuja to si sapejuwe eto na gẹ́gẹ́ bí eléyìí tó légbá kan jọrin lọ látàrí bó ti ṣe fi ìdùnnú rẹ hàn wípé ní agbègbè méjèèjọ ààrẹ Bọ́lá Tinubu ni yóò jáwé olúborí ẹwẹ o wa se kilo fun awon alamojuto ipolongo ibo fun are lati le ma je ki nkankan o di won lowo loju na ti le je ki won je ki ipinle ko wa won ki are Bola Tinubu ko gbigba oro soke nibe wike lo tun wa se lalaye pe isejoba awarawa eleyi ti are Bola Ahmed Tinubu tin se bayi ohun lo tumo si wipe gbogbo eto eleyi to ti wa nle ni yo tun je ki nkan duro re se papa julo lati je ki nkan duro re lawota wa yi o wa kesi awon egbe alatako lati le je kun mo se atako sin to wa nle mo papa julo atunto eleto ti wa nle sugbon dipo be o ye kun mo bere fun kiko akoyawo ati awon eto eleto to loju na ti le je ki nko tun mo yan lori si lawota wa yi Ajo eleto idibo nile Nigeria lo ti ro gbogbo awon to to lati dibo ninu eto idibo sipo are ti o wa lodun 2027 lati le je kun lo gba card idibo won saju eto idibo sipo are ti o nbo lodun 2027 alaga ajo eleto idibo nile yi ojogbon Joas Amopitan lo foju oro nlede nigba ti won si so loju eto kan eleto ni se pelu awon toro kan lese koko nipa eto ipolongo lo fi oju oro nlede to ise lalaye pe kaadi alalupepepe idibo ohun ohun lo ti wa nle baye kawon eyan lo mo gba ko to di wipe yo peju o se lalaye pe pinpin awon kaadi ohun ni tibutoro orilede Nigeria ohun lo ti bere ni ojo kesan osu kewo odo ta wa ninu e to ise lalaye pe gbogbo

0: kan lo tu wa se lala ipe ajo eleto idibo lo ti fori kori bayi pelu awon ipo eso alabo loju na ti le je ke eto abo to moyan ede ko wa fun awon oludibo awon asoju eleto idibo ati awon toro bakan alaga ajo eleto idibo on lo fi kun wipe ajo on on lo ti pari ipele bi 14 e ojuse re bi 14 ototo ninu awon ojuse to nti alakale re ninu eto idibo sipo re to nbo dodun 2027. Onimo nipa sise ayewo to tun je ojogban Olufemi Akane lo ti so ise pataki mimo lo imero artificial intelligence iyen AI loju na ti le je ki won tun ma se ayewo ele to moyen lori si loju na ti le je ki ayewo ele to lorin ko waye dada ojogban Akane lo fi ojo ro nlede nibi ojogban Akane lo foju oro nlede nibi eto igbani senu ise awon asayewo eto ilera eleyi to waye ni ilewe fasiti Elizade nilu Laramokin ni agbegbe ipinle Ondo nibi ti won ti gba awon to n lo bi 24 si enu ise o se lalaye pe mimo lo imero artificial intelligence lo tun je ara ona lati le je ki won se akole eleyi to duro re ati lati le je ki atileyin to gbangban ko wa fun ipinu eleyi ti won ba n se papa julo lori ise na ojogban Akane lo wa se Slala ipe o se pataki lati le ma lo imero on lati le je ki won tun se iwadi jinle jinle si ati lati le je ki nkan tu duro re nigba to n foju oro ti elede oga agba nile iwe on ojogban Philip Ogutunde lo wa ro awon ti won sese gba senu ise on lati duro re ati lati le je ki won sise won gege bi o ti ye ki won se ati wi pe ki won je eni afokantan lenu ise won na ninu oro ti e oga agba ni eka eko ma sayensi ati sise ayewo eto ilera ara eni iyen ojogban Mary Edward lo wa ro awon ti won sese gba senu ise ohun lati di opokutele ise ohun ati lati le je ki won to ri daju pe idagbasoke alailegbe ko waye nipa sise ayewo ati nipa lilo imero ti artificial intelligence ninu awon eniyan to lo bi 24 eleyi ti won sese gba senu se sise ayewo eto ilera ohun mejo nu won lo ni ami eye ti first class bi a ti se mo wipe fifo owo pelu ose lo ati omi to jagere lo je eleyi to dun re bayi loju na ti le je ki o dena arun ati ajakale lorilede Nigeria bo ti le je wipe opo igbese o ni awon eleto ilera ti n gbe papa julo opo n to n ti opolopo ipolongo sugbon opo awon eniyan kaakiri agba nlaye lo si kuna eto yi latari bi won ti se ko loju na ti le je ki won mu oro to ni se nipa fifowo won loko kodun nibi agbaye ti se n se ayajo ojo oni eleyi to ni se pelu oro owo fifo lagbaye lo fa ti akoroyin ileise radio Adaba FM fi lo ka kaakiri lati be gege lowe iyen Abimbola Ogunbadendi to si be gege lowe nipa awon eto naa lára àwọn tó bá iléeṣẹ́ rédíò Adaba FM sọ̀rọ̀ sí lálàyé pé ó ṣe kókó láti lè jẹ́ kí àwọn ènìyàn máa fọwọ́ wọn lóòrèkóòrè eléyìí tí ó mú àdínkù bá àrùn láwùjọ. Ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń gbọ́ wa ìròyìn àṣálẹ̀ rèé láti iléeṣẹ́ rédíò Adaba FM 88.9 Àkúrẹ́ ìlú Laramọ̀kìnlá wàtà tí ń gbọ́ ṣàtẹ́gùn bá a bá padà dé ẹ gbọ́ nípa ìròyìn ilẹ̀ òkèrè abala àwọn amúlùdùn tó ń ti ròyìn eré ìdárayá. Ẹ má yín kúrò ń bí à ń padà bọ̀ ẹ kó kalẹ̀.
1: Your Nescafe is not just a drink, it's your

0: pa egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo npariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo opo mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
1: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gugu bile tawon ko ri nbere fun gba gbogbo akonse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kawo eyin didun ara riro apo gede gede do ti ara danu logo lomo okunri agbaduro to ti o si ma sise akori lodo lulufe re iwe atego la fi pelu re ajo nada ki funte lugba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 aba make sure gbigba

0: de isoro tin se o magwara to ba de ogun mara adua re o padagba won ni so fun wi pe ewe nje egbo nje ewe nje egbo sin je tori pe olorun ti fase sara ewe ati egbo ogbo iwo ni ko ma die ailera yi magwara ko ma je ko gbe mi re lojiji iwo ga to je pe ki se ko boya oni ailera sugbon to ma ko firi le kokan pe o da pe egbo yin fo nkan bayi iwo na lo joju si baba ewe nje leda ma shiri won le so awon kan mi to le ma lo ti o ma je ki ara re ma tabi le pe to je pe gbogbogba piri bayi na ni ologoji na ni oro re o ma ba de to ma ta ponpon sori demi mara panuma lori mi ma soro mi sita ki pa o jeje loruko taisan je tu asiri mi sita ke gba jari mi sita ki fi ole ona lori kire ma je ka iso pa o ma je ka iso ran lo sorun asante lojiji ogo to gbe waye yi iwo na lori ogo re lagbara olohun olurumare ki lo se olagbo ara bo ba ni die bayi yo ma ri o de yo ri o de itu atoju nti e iwo iku awubi iku awupo je ni iwo nti e ati to bayi I ma dogun do de ni kan si baba ewe nje leda ma shiri toko ti yawo yi e woju oluwa fun omo ko olohun ojo wo lawo na o to lomo olohun ni soro o sugbon eda ma gbianju tori pe o sese ko je pe awon kankan wa ti n bẹ lagbo ara ẹyin mejeji gẹgẹ bi tọkọ ti yawo to n ṣe adinagbo oko fun ọmọ to yẹ ko wa igbesẹlẹgbẹ o kila eyin ti ri lagbo ara boya ti lọ ṣayẹwo ta sọ pe nkan bayi naa lo ṣe ni lagbo ara ẹgbẹ igbesẹ lati fòpin si ailera ohun lagbo ara pẹlu ṣiṣe amulewuye ati egbo bo ba ti lọ si wa to lọ sẹyin to dabi pe ko sọna abayọ gbiyanju ewuye ati egbo to ba ti wa gbianju ewi ati egbo to dabi pe o ti ro na bayo na ma simi tori wi pe o ti balawuri ti e pade ni won ni ori ti o gbe ni na ni ma gbe alawuri ko ni nigba to si wa ti lori ofe lati gbe eto yi foto ni ko wa ni dibi iwo ni ko gbe igbesi ologbon oku ni baro o ti de bus stop bi to lo ni nibi to se pe awon kan wa lana ti won ti sori ti ru wi pe ko sona abayo fun awon mo pe awon o le dibo lomo pe ma awon o le lomo laye mo ti won ti gba kamu lojiji ti won si wa pada dibo lomo pe ta won na den ta n ba ya yo mo ta ki won ku iwu omo tambikeji o se se ko je pe kokoro kan ni n be lagbo ara to sadina gbo ku fun ati loyun keke bi obirin abi boya ro okunrin ni soro wa igbese na la gbe ojúre orí na ka bible ojúre orí na kàwé dáadáa gbégbèsè ọ̀nà àbáyọ ń bẹ tí wọn náà ó sì rí na kiriri dáadáa àtẹlẹsẹ akan ọgógó bó bá rìn díẹ bá ó máa làágùn ní ara ríro ń tiẹ̀ ń gbogbo gbà ara ríro iṣẹ́ ríro kò mọ́ ti ìṣiṣẹ́ díẹ̀ bá gbogbo ara ó máa rọ yóò wá máa rè ó dẹ yóò máa rè ó dẹ ìgbésẹ̀ ni ọ̀nà àbáyọ ń bẹ o mọ́kàn gbà kámú pé bóyá bó ṣe máa bá lọ náà lélẹ́yìí mo wo pe abi bi se ma sele ninu ran wa na lele iro mo gba kamu to ba sele ninu ran ti be abo sele laarin awon omo aya re ti ele yato to ba gbegbe si ologbon keyan wa so pe o si wa ninu ran awon abo si wa ninu malebi awon ko ni boyo o si tin ta won na lo nta ohun bi wo ba gbegbe se pe o si ogboda ta o o si pada yago fun oni ti o si pinya pelu re ti won o si di olola to dolo laye eyin obi e sun mo bi ke sare wa gbo
1: fun ti e bi adura e pe baba ewe nje eleda ma shiri sori ero bani soro yi 08065745041 08065745041 tabi 09055135564 09055135564

adupe lowo Olorun oba e ku dede asiko yi o ni gbogbo bi te ba tin gbo wa e ka le e ku ojo meta adi tu oludola leto

ni a le pe ni ese gan ese ti wa ni gere ti olorun pari ise lori dida orun aye lo ti to lo je pe ninu gbogbo ise owo aseda omo eniyan lo koko fowo pa ida ikilo olorun won fowo pa loju nipa jije eso eyi ti a seda kilo pe ka ma je gege bi iwe mimo se so ni o iwe samu ori kokan le logota ese ikarun be o pede ara oni kiyesi ninu aise dede ni agbe bi mi ati ninu ese ni ya mi loyun mi omo eniyan oba dafidi lo ranti isese ipinlese ara re lati igba adamu ati awawu lotito lara un ti mo fe ka mo ni asale yi oni pe olorun to da omo eniyan ko ka awon ikankan si ese asise lasan ni olorun ka si awa eniyan la so ese loruko ta npe ni ese idi si ni pe ikilo ni omo eniyan gbo saaju ese ki se ofin sugbon ni gere ti on ti a npe ni ofin to de lati pase Mose igba naa ni aseda to bere si ka gbogbo asise tabi aisedede omo eniyan si ese e wo awa Yoruba a nigbagbo pe o seese ki omo eniyan o se ese niwaju osa oke to seda wa igbagbo wa tun ro mo gbolo nkan pe ibi ti o ba ti si ofe ko si ese sugbon niwon igba to je wi pe ohun eniyan ni ohun olorun idi niyi to je pe ohun ti nje ese o saba ma n waye leyin ti a ba ru ofin ti awa omo eniyan ta se funra wa ipinle se si je ki o di mimo fun omo eniyan pe oyun ese ni a fi bi omo eniyan bi a ba wa ni arojinle daadaa nje o tile ye ki omo eniyan o ma ka ese si ara won.

ida lai lo ida tu wa fi dere deni mole bi odu agba eni edumare fo ye ile ayeye tin gbara de nigba gbogbo lati mu iwosan ibile do la gbogbo madari oro loke epe aditu oludola alternative therapy ni ke ma bo etori eni ti o so ase pelu tewetego ibile eni mi majele tabi fe poru ofa ona imara fe ti o loyun ni aye igbega lenu ise okowo ti o lo dede adapada lenu ise ni lu oba ogun aye ta afojuri ati yi ta ofojuri eni sukusu ni yo re ri ayo lagba la aditu oludola alternative therapy agba omara to mo yan ibi ninu ikarahun won be lori apere lati la lawe lawe ogun to fe gbe ni mi bi kalokalo ati ona bayo re dele ma bo tarata ni lu ado ekiti ni to si oke la health center sele road oke la lado ekiti ibe ni aditu oludola alternative therapy wa telephone 080 305 272 61 ewe je

fi je ki ojo iku omo eniyan o ma fojo ojumo deku nipa ojo ori eda a gbo pe iku ni ere ise be ni ko si ro nbe ese owo emi ati iwo to ngbo mi lasa leyi ni ko je ki omo eniyan ko ma lojo lori pepepe bi itaye ati jomo kachi wo iwe mimo ta nwo bo Adamu o je ni adoji odun 130 years ko to bi akobi re emi o le so bu yo to ni o ba tirika sheti ni akobi re to bi nigba to pe adoji odun Adamu lo edegberun o le ogbon odun ko na o to ku 930 Sheti na lo 912 years laye ko to ku Enosi tin se omo bibi inu Sheti o na lo 965 ko to ku Kenani tin se omo Enosi o na lo 710 years ko to ku Enoku to bi Metusela o na lo 365 years nigbati Metusela fura re ta gbo pe o lo 969 years ewo Metusela lo bi Lameki o Lameki lo bi Noa Noa funra re o lo edegbeta odun 500 years ko to bi awon omo meteta e gbodan bo ni won se nlo aye ngba ti won gan ta fi gbo pe won dagba to bayi se ka ni aise dede omo eniyan nipa ise lo mu ki ojo ori igba omo eda o ma dinku ni bo se ngbo mi lasa leyi on ti a npe ni ese o jo npe a ma din ojo ori omo eda ku nigba kan Olodumare ri iwa omo eniyan a gbo pe inu Oluwa si baje o si dun Olorun de okan Olorun wa se ileri lati pa eniyan run kuro lori ile aye ṣùgbọ́n a gbọ́ pé Noa orí ojú ere Ọlọ́run ìyẹn ló fi jẹ́ pé Noa yìí ni Ọlọ́run yọ̀ǹda fún láti fi igi igó fẹ́ẹ́rì kó ìkan ọkọ̀ ojú omi lásìkò ìkún omi àbálọbábọ̀ rẹ̀ àrí pé ikú náà ni èrè ẹ̀ṣẹ̀ ọmọ ènìyàn ẹ wo a lọ sínú ìwé mímọ́ kaka mu awon nkan kan jade fun yin ni bi iwe mi ma se so sugbon se lotito ni pe kini kan wa te nbe nile aye ta npe ni idariji ese gan kese o ni idariji e ri ohun gbogbo ti omo eniyan ba pe ni idariji ese lori igbagbo omo eniyan lasan ni ko si eda laaye kan to mo igba ti Olodumare nka ese si eyan lese ko si eda laaye kan to mo igba ti Olorun de ndari iji ni ohun gbogbo duro lori igbagbo emi ati iwo nitori na won o lero pe ohun to da ni ki adede ma wo omo eniyan bi ti wa ka ma wo bi eleshe abi iwo gan o mara re tan ni so mara re tan mo nbo na

adupe lowo Olorun oba idariji ese se o wa bi ko si dade ese wa jiwa bi ati ndariji awon to se wa adura Olorun to lagbara ni ese ale ipin ese si ona meta ese si Olorun tabi ese si Olodumare ese si omo la keji bi tiwa omo eniyan bi tiwa ati ese si ara eni ona meta yi ni ale ipin si sugbon nitori asiko ese opo ni Olorun da sile aye ka to seda omo eniyan sibe sibe opo omo eniyan lo nda ese nipa se ise owo aseda ti a le so pe ki se eniyan bi ti wa kini mo nso fun apere igi igbo ope igbo eranko igbo eye oju orun eran osin omi ewo ka pe o sese fun omo eniyan ba gbianju lati ta ohun bo tin jina to won omo eniyan yo si ta ni ofa ojo to nro omo eniyan wa tun ma tan pa pelu re ko wa si gbogbo ohun ti a ka le won yi ti omo eniyan ki fe da loro omo eniyan ma da eran ko loro ewure mi aloyun ko ni bi ma si bon ru kiri omo eniyan lo dan ise wo lara re omo eniyan ohun ese won jo rin ni a n pe ogun kan ni aluro to je pe bi won ba fe lu eniyan omi ati eje ara onitohun asigbe omo eniyan si koko dan iru ogun yi wo lara igi abi lara eran ko si nto mo eyan o le se eran osin mi te ba ri ani ipa labe omiran ani igbegbe lorun se awon osin wonyi se Olodumare ni awa eniyan la ndan kan wo lara won gbogbo okun to fa ese owo omo eniyan lo wa gbogbo okun to fa ese nile aye owo awa eniyan lo wa ki a se da o tubo ma dele re fun ologbe kan to korin nigba aye re to ni ka to gegi inu gbo o ye ka fi oro rora eni ka to gegi ninu igbo mo se bo ye ka foro rora eni ani ka to do meye lo aba fi rora wa wo to ba lo je wo na nko ni se iwo le gba ni mo so ewo ese ta nda lori ohun ti Olorun da o po onikun lo mo ka o ko seni to dese kan ti o mo loju ese pe ese lo nda sugbon ki la fe pe lese gan awa eniyan la ni gbolohun yi nigba ti awon eya kan wa bo ba lo ki won le won a fi yawo se o lalejo iwo o wa lateya ti won ti nse be o wa lo ki lagbaja yin le lo ba mu yawo re kekere o lo n fi se o lalejo iwo wo wi pe iyawo to fun o yi ore bi n ba se nkan bayi ese mu ma da
o na wa so fun o pe ore ba ti nse lodo wa nu bi o ba se nkan kan pelu yawo mi o dese nu bo ba se nkan kan pelu iyawo to fun o ese lo da lodo ti e bi iwo na ba de se gege bi ilana igbagbo ti e ese ni ki wa ni ka pe ni ese gan on ti enikan ka si ese elumi o ka si ese lodo ti e afi ki a seda ko ran wa lowo ta ni elese kini ese e wo a ma tesiwaju lojo waju e ku kale adi

0: on your trap. Set.
1: Mo sare je yi lo adaba si mura lowo ere je yi ki se ti alagbara adaba gbera o fo ba won lona o tu fi won sile adaba 88.9 fm o ti gba ko kini o si waju awon egbe tele leyin.

0: Egbeida.
1: Sole ma sotele.
2: Can you say after me?
1: E ma ke so Egbeida.
0: Egbeida.
1: Egbeida.
0: Egbeida.
1: Egbeida.
0: Egbeida.
1: Can you say lo ko seniyo?
0: Yo je lo ko seniyo.
1: Ebola. Agbara ti n da agenda otaru.
2: Power that scatter the agenda.
1: Ayagada banamo. Agbara to tun da agenda otaru. Agbara to tun da agenda awon eleyoru. Sami to le. O ya gba agbara. Agbara. Agbara. Agbara. Agbara. Agbara. Agbara. Esa. Ayaba niyan. Oto ni bi ti mo lo. Esa. Nigba ti won ri pe ire lo gbe waye won paro e me lowo mo so tele ire to paro ma laye o ye gbe wa da ba
2: Matthew 13
1: verse 27
2: Matthew 13
1: verse 27
2: ben

0: kojo olugodo
1: ise owo awon ara bi ti somo olugodo omo olopo ni
0: o ya tete
1: to eni tolorun ko kokoro itusile
0: le loro
1: alhaji agba baba alanu spiritual
0: okunrin dandan
1: eyi keya isara
0: o sese bere tabi olojo pipe
1: mi sanfe
0: asiri bibo
1: yonu ebe awon agba
0: baba alanu kaju e
1: yonu agba
0: ko sentio ye ko ni lowo
1: tractors oloselu
0: lo fun interview
1: e yonu agba lu koja be
0: awon kan ba di alhaji agba
1: yo tori adi tun ti yo
0: oja re otani
1: fe gbomojo oyun iju asiri bibo
0: atude asina
1: o ya lodo eni ti alafiran
0: e ma pade baba alanu alhaji agba
1: lojojo wednesday
0: thursday ati friday nilu akure
1: in la fe jo so
0: polo kada pe
1: ile baba alanu
0: ide mango loki ogba lo lo
1: saturday and sunday
0: le ri baba alanu
1: nina god plaza opposite alafia hotel
0: wo
1: jo monday and tuesday
0: le ri baba alanu
1: in bakusa street
0: opposite ile ya bakusa
1: ilu ore
0: telephone
1: 006 397 0829

0: ajasi wipe alara ni gbara ga ha dia fadi ye ti bere to ba fe wole mo tun ki ye ku dede asiko ye ku ojo ta wa ye ku igba ta wa yi e ti mo pe asiko ta wa yi ile ise radio alalubarika ele ti gbo mi 3230 si on wa laji agba baba laanu agba omi mo le ti fi tewe te gbo se ti sile fomo niyan ba ke so o ga jugo to ba ti ni bo liwo baba ni se ni bi won gbe so de e ti mo idi pataki ta fi wa seru sori eto ilojo mejo mejo ko dajo jise yin gbogbo gba le se be te gbo wa lori agbagbe iyeju awon ti o se be ti o ma anfani eto yi ni o se be ti o da anfani eto yi latojo to pe ani idi pataki ta fi meto yi wa gbogbo gbare ailera ara yin ati airi je rimu laye nbi awon ti won kan salaji agba baba laanu latodun to ti pe awon ti ma anfani ti be nbe ki leyin se be ki leyin na wo e kan salaji agba baba laanu ni office won lati akure oloye mekun te delu owo te delu ore te lo re ja anfani baba e wa ma gbo mi e ri wi pe lotun lo si gbogbo ilu ti mi titi kini yo lori ayeye ogun odun ele talaji agba baba laanu fe se ni wi pe awon ti wo lakure oloye mekun lai yese akure oloye mekun won wa nbe won wa ni pile ondo ko wa koda won wa nile yoruba ton se be ton lowo ba mi tin 30 sin oro awon omo niyan lodo baba lori ewe ategba ti moro ele ti won wa fun lodo alaji agba baba laanu iyeju awon ti won kan salaji agba baba laanu won si se be won yo ni gbeyin ko to di pe won te waju ju bayi lo eje gogo fi number alaji agba baba laanu ki gogo fi yun lede nitori oju opo gogogan te to dodo baba niyan number baba re 0063 970829 0063 970829 eje tun pe lekan si 0063 970829 number alaji agba baba laanu niyan eti mo ba bo ani baba fe se ayeye ogun odun eleyi ti baba tin be ni pe londo papa julo lakure oloye mekun lai yese e ri ayeye ogun odun yi awon ebun eleyi ti olopin ni be nbe jaburata awon ebun lanla eleyi to ga mo eleyi to kani laya se ri latara ko torire yi ti o waye nilo akure oloye mekun yi te ba ti wa office baba fun imoran lori ailera ara yin ati kono ona le se be ko le la fun yin te ba ti wa office alaji agba baba laanu te ba wa se be te tin gba card ticket yo se be yo tele ni e wa ma gbo mi ticket ton ba wa fun yin o ti alaji agba baba laanu yo se be yo wa nbe bo ti di wi pe card tin be lowo yin o ko yin yo wa nbe ko si card kan fe eyan meji ko si ticket kan fe eyan meji se wari card ti mo soro bayi ton bayi le fun yin ticket kan yo tele gege bi mo ti wi le kan ni e wa ma gbo mi ninu awon ebun te fi se fajere oko alupupu eleyi oko oloye ele ti yo mi ndi ni tare balẹ to tutu dododo eleyun benkale alupupu nbe nbe so la inverter ero ata orisirisi maruwa nbe nkale atawon be ta le kan lori agbagbe tori asiko wa je kini ke se ani e kan salaji agba baba laanu ni dede office won te se be ke lo re gba card te ba debe ton ba ti fun yin ni card wi pe card re ticket yo tele ni lori ye ilera ara yin bi kudie kudie le to se be tin be lago ara tin be ba wa laisan e wa pe aye laisan ko sa aisan lago ara tin e farabale se ojo te tin sise te ri nkan kan mu jade yen se ko ye ke gbiyanju soro ara yin ke de tesowo waju boro ti je niyan e wa ma gbo mi o ti ku o lori e se rojo tan soro bayi lojo ti ayeye teleyun yo se be yo waye yi gbogbo tarigi olori kan be on le yi eleyi ti o mi gbogbo aye titi e farabale ani ti dako e bayi ani e kan si alaji agba baba laanu ke lo re gba moran te ba tin gba card ticket orire yo teyin lowo te fi yi koto o le jeyin ni ini moto yo jamo lowo e moye ti o ta maruwa ni isin o le jeyin ni o jamo lowo o le jeyin lalupupu yo jamo lowo so la inverter ero ata lori sirisi bi mo ti kale kan ni to po jaburata e wa ma gbo mi awon oba ile yoruba won po jabura ta nikale lojo ta we e wa pe bi ibo ni ani ayeye nla fe ni nla ni ko to di pe wo tun te wa juju bayi lo asiri kan be je fi pa mo no tin ba pada de wo wa se be won fi yun lede mo pada bo amo ko to di pe mo lona e je fi number baba lede number baba re 00 63 97 0829 00 63 97 0829 again to pele kan si 00 63 97 0829 mo pada bo na e je n dodi keji lohun e ku kale
1: Ifade famara fafa anfani lo bale bage ti le se alaje agba baba laanu spiritual home titi dinu odun tutun lo lukuluku o lanfani lati jawon ebun kan karibiti yo kada keke marwa television radio ati phone olowo yebiye olubori gbogbo e doko ayokele olomi tutu ona kan gbogire lati fi sami dupe ayeye ogun odun 20 years ti alaje agba baba laanu ti se wosan fun tomode tagba ko tan sibe o musulumi kan lanfani ticket ofe osilu mega ti christian kan lanfani lati lo jerusalem alhaji agba baba laanu lo to be e ma lo si eyikeyi offices baba laanu ko itoju e gba card yin e tun ba ticket a fi yi koto ti o waye laipe pd mango okiogba nilu akure e gbo kada ni la fe junction e lo gba wosan ke gba ticket in ago plaza opposite alafia hotel owo e lo gba wosan gba ticket ni bakusa street to joju ko ile iya bakusa ilu ore e ma je ki card ati ticket yin sonu o on la fi yi koto telephone 006-397-0829
0: mo kin ye ka bo pada eh ri foro eleyi to tele yi e ti gbo ti o tun we nbe alaye oro won ti se yun fun yin eh gbo e ti mo wi le kan ni wi pe asiri ti mo fi pamo yi alaji agba baba laanu latara olohun oba wi pe olohun oba ti ke won ti o se be ti o logun odun ni pin londo ayeye ti mo soro oba le kan ni won pe musulumi ko yo lanfani ati lo aji eh ri christian yo se be yo lo jerusalem christian kan muslim kan se ri wi pe ayeye nla fe ni nla ni ki lo wa da yin du bokiye ku kale omo ya jowo ebiniza luko mi o wa ni ku moro leke amele mero ede caterpillar ti wo le asebi na ni mo fi ki awa iso wo lo wa se be to so yin da lo pe ti laye nbi ka tele se ma kan ni gogogo oju susu aya jija ara yin yun leyin iwe arun elesin o mesin kori sa dede ma pariwo ye koyi ma kan yan gbogbo gba aile se dede omokun lodo iyawo alejo bi ele to ko ti o wa dede to nse segesege kara tese owo atese keleyun ma gbon ki gbogbo ara ma gbon pepepe lai sarugbo iso wa wo bi nkan be eleyi ti won ro wi pe oyun ni benu ti won be won o mo wi pe ki iso oyun odun kini kojo odun keji koja iku gagile mo sibe won ti rin kaka kiri sotun so si e kan salaji agba baba laanu arun ataisan lo se be to sodo sinu yin gbogbo e ni o ko nbe dara yin yo le kokoko bi ara ota ti olohun oba mi yo wa se be ti o je ke royun ni olohun oba mi ni iso mo ki salaji agba baba laanu amo awon arun ataisan ile to le je keda ma loyun papa julo bi ko ma loyun laye nbi la laji agba baba laanu fe we ategbo de na se mo wi pe pele meji loro awa eda laye nbi eda to ba se be to ni lera pipe o le ma lo lo to ba tun wa se be to lo lo ti lera pipe o si lago ara ti e ajasi wi pe oni lo ilera pipe niyan shamu bo se ntin ni salakala ni se iromo bi ni se korira tipatipa ikorira laarin opo eyan se ti ni e ti lori ise gbese jije lori kore atojo to tin sise laye nbi o laso meji lori iko gbogbo gba ni o puro abadi ti o pa yun o mo salakala nti eni ko mai ti ifeyin lele lowo ale ko ma lala ibi to ti ku ologun odun ogbon odun ani ko mai ti ifeyin lele lowo ale o di wipe awon ota ti de won wa rin on mole o wa di bi pe ko soro o le soro gbogbo e gbogbo e ifaseyin ni je be ifaseyin oni ba wa e wa ma gbo mi ise nla kan wa tolorun ala se be to fi ke alaji agba baba laanu e yonu agba lo ni on pe se re yonu agba lo ti mo soro bayi ye ju awon agbe le ton ba gbo mi lo bayi e kan salaji agba baba laanu ke lo re gba moran lodo baba e yonu agba lo eleyin owolo fun yin ere oko yin yo ma ta boku aboku aboku yo ma soji gbeni ni o se owo pelu ere repete pelu ise gidi atajere fun ya loja baba loja latari yonu agba lo gbogbo e gbogbo e ku ayo tendu latojo to pa yo teyin lowo ni ajo silu ebo ai ni yo di tin ni rorun e ma gbagbe ti mo wi fun yin lekan ni nipa ko to rire ele ti baba fe se ogun odun ayeye ogun odun ni le yi e ma gbagbe o e fi sokan o te ba ti lo ri gba moran lodo agba baba alaji agba baba laanu te ba ti n gba kaadi ticket ni ke bere o e ma gbagbe awon go ti e ni gbagbe nitori wipe o te alaji agba baba laanu yo wa lori ticket number baba re ko to di pe won gbe baba gori agbagbe fun tale to ni 080 6397 0829 0060 97 0829 eje tun pe lekan si 080 6397 0829 number alaji agba baba laanu ni alaji agba baba laanu mo kiyan e kale ki gbogbo olugba tolufe wa kale to ni
2: e kale o e ku dede akoko yi gbogbo bi kibi te ba tin gbe to yi ajinde aro mo je o
0: ami
2: aisan arun ti o ni gbo ti toju ko ni senu kankan wa
0: ami olohun
2: oruko emi te n gbo na ni alaji agba baba laanu bi mo ti se ma n daruko mi ni gbogbo igba won ni tori pe oruko omo o ni janu omo sugbon ko to di pe mo fe ma te beto na lo si waju awon nkan ti akoko mu wa funra wa ni asiko yi gege bi atokun ti se so lekun mo ko fe so le lori nipa jodun pe a pe ogun odun ta ti wa ni pinle ondo yi ta yese ta ye ta gboko ni pinle ondo yi to lu wa n ba wa se to lu wa si ran wa lowo lori e be awon ajodun ogun odun ta wa fe se ba tokun se so lekan bo ti se rinu awa ese adajo ma mu se ai sadajo ti ye ti o ye ojo rara ko ri be eyi ta mu asipin londo yi ki si akoko se wa ki si akoko se wa okiti fobo ki si akoko ta re ati se nipinle ogun a se nipinle oyo be la tun se ni awon orilede bomi ti eso orilede nigeria be eleyi na fe fi se dupe fọlọrun ni toluwa ba gbadu eda eda dupe fọlọrun ni iji la wa papo ninu le ise alaji agba baba laanu ta fori kori lati se kini lati gbe orisirisi awon ebun kale lati fi se iwon aba eyin te ba lanfa lati dodo wa lori ke se repete iwon aba eyan to gba kaadi lodo wa ba tin gba kaadi be ni ticket oride na ma te lowo orisirisi ebun ni wa nbe nbe ebun oko ayokele wa nbe keke maruwa repete keke alukuku repete sola nfata repete television repete fridge repete ero olota repete awon nkan to sanfani atawon orisirisi nkan mi ta le daruko be ni kayefi awon ore iyanu kan gbangba fun musulumi kan to ba tun jenu ticket na aran lo si aji obirin kan abo christian kan to no iso okunrin ni iso obirin ni to na ba je ninu ticket na o na lo si Jerusalem ba se man se ni gbogbo igba to ba ja si pe a ba fe fi dupe fọlọrun iwo na wa dide nle bo ti se ngbo yi dide nle bo ti se ngbo boya wo boya lori ri oto si boya ti nbe legbe re lori ri oto si iwo na ma bo wa wa toju ara re wa fi oko kan wa fi peye meji wa toju ara re ko tun gba ticket orire awon bi te ti wa le ma ri an ticket igba ki se pe apin kaakiri be ni ko so po repete iwon aba tin bele na ni to ba ti tan o ti tan nanu iwa ara baba e te si e ba wa si rara o to ba ti tan tojo ta fe yi ko to dijo rire ba ti to o ti to na niyan asiko re ti to na niyan awon bi te ti wa ma ri ni a ma wa nilu akure ni ojo Wednesday Thursday Friday gbogbo bi ki te ba ti de e so yu pe e lo si lafe junction te ba ti de lafe junction e so pe ko e ra won lokada nbe ni ko gbe yin lo si oke ogba di mango l'office baba laanu eyin to ba ja si pe on do road le yin gba eyin na e duro ni mechanic junction ni second gate era on lokada nbe e so pe odo abalanu le nlo eyin to ba ja si pe ilu owo leyin wa ati gbogbo agbegbe re ojo satojo sunday le ma ba wa ni ilu owo te ba ti dowe so pe nlo si nago plaza te ba ti debe e so pe bo office abalanu wa bi bo laye ti abalanu wa nbi ojo satojo sunday le ma ri wa nbe eyin to ba ja pe sunday leyin fe we tete wa tori pe ta gu mejila ba ti lu ila ma close nbe eyin te wa wa nilu ore ati gbogbo bi to sumo re ojo monday atojo tuesday ti o ba ti di ago mejinjo tuesday la ma ku nilu ore se wa ri awon aye meteta ta daruko fun yin awon aye na leti ma ri card yin te ba tin gba card ibe na leti ma gba ticket lonu meteta ta so fun yin e le ri nbo mi o tawon kan ba pe yin pe ticket abalanu nbe nbi kan ko si nbi kankan ilu ore l'office wa ilu akure l'office wa ilu owo l'office ona meteta ta ti ma ri gba niyan te ba de tin gba e ma be ticket e tin gba card e ma bere ticket be ni stamp nbe lori re bo ti se rinu e wa fe bere awon kankan alaye kan lori e ma pe number 08063970829 08063970829 fe in te ba wan wo pe ona yin jin te gba card te gba ticket to bo le ti fe njo na iwo sa joko sibi to ba wa rijo ta ba ti so pe a fe yi ko tori re life lo ma gbo lori radio lori television lori life lo ma wo lori social media life lo ma wo be bo ti se ri ma wule dara re lamu ama gbagede ni nla ni ru akure ibe lati yi ko tori re na ke se nkan koro rara ntoje pe ta ba yi ko tori re tan fe ni to je en to gbebun orisirisi a tun solu sira wa ni di ta tun dura wa ninu ni jona gbogbo opolopo re a wa fi pamo iwo na dide nle foro ara re sugbon ki wa ni awon nkan ta nbara wa so te to mu awon orire wa o na ni ba ti se ntoju awon eyan nipo oro alaafia ara to je wa logun bawo lo se le raye lo bo lo se le ri alaafia lo le aye re bawo lo se raye lo daada bo lo se ni lu aye eyan mo eyan ma bo lo se ni lu aye ejaku jaku bo won won o se rogolo bo le je pe an ki olomo ologo omo ologo omo ologo to go no si farahan ninu aye re bo lo ti se wa ri lo ni awon kan tan pariwo sinu gbogbo igba oja lo gbe kale ti o ta ni iwo na dide nle boya ise ni won lwa ni to ri ni dide nle irin ajo kan lo fe rin ni to ti lelelele ti o bo si iwo na dide nle ko si nkan kan te eyan ba gbiyanju si ti o ni ri awon adawole re ti n ja si bute iwo na dide nle lori re boya ti e boya esan ti n se wo ni pe iwo lalaafia foniku folande ini n dawo laamu iwo na dide nle ati kini ati akeji ewe atebo to lo n da o da fun lilo fawon to ba mo nipa re awa ti n pa ina o tojo meta na adupe niwaju olorun eyan le se gbogbo nkan tan ki se abalanu lo fi sibe to ba ti wa sodo wa to ba ti n gba toju o ma ri wosan die die die die ni ti o fi lo tan nitori pe ke se kan na lo debe e kan na ko ni yo kuro nbe a le se gbogbo e tan iwon ba ta ba se nbe ta ba fun olorun ojo se dede ara re ni ma bo a ma mu gbagbo re bo ba se an paruwo ta n so lori re pe a ticket orire kini orire no bi lai o ke se ro o dide nle wa bere fun ti wa gba eyin te ti wari tele eyin na ma yo pada e mu card yin ma bo wa te ti wa tele tele ri tori le mo so pe atin ti ni card ri boya ko le wulo fe yin na to wa pe card wa ni nbe lodo re iwo na ma mu bo wa ma bo wa amo to wa fe ri wa le kan si number ni ko ma pe 08063970829 be la to wan so nipa kan se setan se yonu agbalu gbogbo n to ba ri ko ma se ni se wulo fun agbelo je ni o n taja ni abi wo na gbogbo n to ba won gba se se ni wa bere fe yonu agbalu eni aye ba yonu si ni won gbe nkan fun eni aye ba yonu si ni won ba raja eni aye ba yonu si ni se daada eni aye ba yonu si ni rowo mu iwo na dide nle foro ara re wa bere fun eyonu agbalu wa bere be ni mo to an so na pe opolopo obirin lo wa ti won ki pe ku orire asokale anfani asokale anfani to pe kun re to to pe arun ni nbe nbe ma gbe bo ma bo wa olohun o se ma bo wa be ma bo wa ona abayo ti wa antenu ma ona abayo ti wa to ja si pe arun lo di sinu ti o je pe o ti mu nkan lejo re lo ti o ri nkan lejo re mo ti o ma ro pe boya o ti di osu bayi yo ma wa kajo lori ofo dide nle ma bo wa number ni ko ma pe lekan si 08 09 08 09 08 09 oriire yo je temi ati e o
0: ami e ko lati e kan baba

0: Ah, oye, o ti mi o gba ni ari gba ni mo ti nsise. Mo se ni east, mo se ni gbogbo east mo ti nse. Bo owo ti won mi o gba ri. No ele te mi lo expect won ma so fun mi. Emi le rin expect bi 100 something like. Ah,
1: ma so ye tan fe o.
0: Oye to, wa ton wa so ma fun ni appointment ati mo ri owo ton fe so fun mi. Eru ba mi mo ni ye. Authority don la.
1: Authority re o. Na wo. Owo to gba.

0: do.
1: Me no ma di adura lojo meta from story to glory. Wa ma je supade. Temi ti aparo si Olorun bi woli Sam ju authority. Poli Olufemi oni. Aparo si Olorun atawon lori ani. Yo ti ma sise ro se pelu baba ati mama Luka. Ajo pade Wednesday 24 to Friday 23 October. Aka ti adura be san laaro. Pelu isoro mo kan ala lojojumo. Free medical. Ti wo so fe. Ba bi ro ni lagbara yo wa fun awon bo. Afẹ ni jinja ti mu mu. Afẹ ma wa ni T-Junction. Ati mojo na ma stop pepe. Gbogbo eya ti edo. Yala tojo Wednesday 24 to Friday 23 October. Lori oge iyanu to wa ni ilara Ife. Ebi ti woli agbaye ni. Prophet Lucas yo ti ma gba gbogbo eyan lalejo. Fun ebi adura ti itosana 0705945-8718. Jesu reti ra. Iwa ni iyanu kan.
2: Mo fi ope fun Olorun fun ori to se ninu aye mi oruko mi Christian name ni Abosede Abiodun mo gbe ni Ako lati igba ti mo ti join ijo yi itan mi yi pada idile mi itan wa yi pada gbogbo lo ni rowo rose testimony akoko mi ni pe nibi ti mo ti ntaja ni Gosa Ibo kan wa challenge mi ni jo Friday wi pe ah iwo lo ni gbogbo Gosa market yi bae o tori nigba kan e taja tele okan joko ni oja re ma re te bo bayi o ti lo village o ti lo gbe ogba nje wa ero wa po lori re bayi yi pe kin wa ra moti fohun o ni o raja ko wo 200 yi laye mo ra more than 1 million bayi mo si supply re orun si dide yanu fun mi ko dupe lowo olorun ngba ti a n bo ni at travel ni kaduna ni jeta a ri anu gba oloko to gbe wa o ti yo so ye pe trailer yen o face wa emi gan ti ma fe gbadura ti ma travel bayi mi o gbadura ni enu ona bo emi yen ta so pe kin duro ni center enu ona le mi kin to jade emi a to mo so pe ti sele ba sele gan ta lo fe ta number ta ni akoko fe pe mo fi mo amobi ti ota mi ku si emi yen sa n gbe wa mo ni loruko Jesus se nigba ti ogode yi mi o ni kukuya omo mi akobi o ti wa admission fun o ti se jambu mi emefa ko ri admission sugbon ojo ti mo gbo ipe authority ti olori ogun mi jade laye omo mi ri admission ni university abuja
3: gbogbo olori ogun aye ti e na
4: every academy of your life
3: ati olori ogun aye te
4: every academy of my life
3: wo ma jade laye
4: amen
3: fese jele so pe jade laye
4: die die die
3: eyi te soro yin di olori ogun fun
4: all of you that are my academy
3: body wo die die die die die die die die die die
5: Ora yin ti je juju